Iwalaye mi ni Oluwa. Iwalaye mi ni Oluwa. Gbogbo nti mo jamo lo ni Oluwa. Emi to fun mi ni Oluwa. Ade to fun mi mo fi ni Oluwa. Awon mo to fun wa a fi ni Oluwa. Igbega to fi fun mi mo fi ni Oluwa. Ade to fi de mi lade mo si lele mo ni Oluwa.